0: Wendy ketishoshe kyo ta njiba media, not mm-hmm. national media, nyota mm-hmm. na kwa wote, na ketishoshe kyo cha kwa ticho chu. Mm-hmm. Kwenye emo FM nyota na kwa cheng chi, ni yogu, mm-hmm. Ako nyog namba ishe choton, data choton, ta mu mawalokse na namba ishe choton, kwa tonyo mwa belio, mm-hmm. ananguo yoki nyota na nyugu mwa. So, take saame tuku choton ke na mm-hmm. kiguyen, mye kingen, ako ba ulegimi en ngalyo nyota na bago itete, mm-hmm. asi gebongo nigen lewinishe nyota na unaba 2027. So, tukule nyotan kisome lakini baishe ne kia in PSR bito gen kama sana ba immigration mm-hmm. amuntam ke mwa che gele mwa ku lu yes. so ke mwa gele kia ka sin kara ara nene immigration ngi mm-hmm. ngi sipta ko education ko anga ma ko im kidogo ai ne ko kwa tourism ku mara ko ta ke gere nta ngi le kai gei ne mm-hmm. Lakini belio ko ki kara ara ngapse ngi le ba policy si and sector not and ba so manet ngi le not and ba CBC galiti ten ba CBE ak tu ku chandu le nyota ko ki tienge ministry natanda ba somanet agere miten tiliaga na nyune da dwintano ne kep line passport kogimang ene ne getwigi shogeng wagele jinyo mwai le maji bigene no duma center na no office natanda ba immigration in town so ngalia natanda gitinyen betu natanda barane lagni belia ps belia kipsang tage makinge
1: ngai natanda tage same ago natagur senya garo ne tabeta barane ngata giro agasta jutu miten line da lagni na ile miten lunch ne ba 1500 lunch number 1500 so bit ke betul ke bagenge eng duget number bagenge
0: Mhm. Northern go 1500 and duget number genge. Agere dwintan mi dugo shek tugul. Agere nyotan go miten nyada chaba biki negative sasame duget number 1, biki tesam duget number 2. So ina ile biki ota jega cheng 200 and duget number 1 agwe number 5. Agoni to go bachi tugul. Imita banda radio iyal tonyi lagenge ago tuyo grabini choda jabo 1500. Nitan go zawadi me magelot kebe yalle agoni kitu zawadi. So ibarunge ile imita banda radio nengunge nabo MFM en ore nege algo ni lagenge ago tuyo
1: 1500 ngeta uni machine ngwa sengisho sitege wege ole Nairobi tago chang bijo mi linda
0: machine
2: jamgai
0: ge bai bai garebo
2: oi kongoi kongoi murechu ago pata tutche na to goi gwejeng petu tabrat te tutche na gara rang kapesa na buati ole bei pigi ko ka se pitche gi leven ji president bolla ai bai shuni ke une Ako tebe na kiyo loo kertai yanu. Kwa chee kee mwa yule ki kertai makiwire chi ama ikosowa ni chi. Kwa kimege mwa amwa le. Mbiche ki kwa yue president. Eita kwa CEOs. Eita kwa MD. Eita kwa PSS. Ang ministers. Ameta amwa le. Chita na kipu ine chegi piche ki kere. Kapesa chepo yuse. Konge kwa kwa MD. MDs. Kwa chee. Kwa nuwa nao ngeni kapsa jita enge mbi ni gile sam ya rapi ya siror. Nino toko pa Kenya seat, kikiru pa isi ni gile kararan. Ako gileon president, kusukei, ako chuse ni tindao sami ya siror. Koke suwe kukororani, mami gine sirei, kimi jia yue jinga leka ake suwe. Kimite gile ja rapi ya siror kongwe, ako president te yue jijoto, kutukutube yoto. Kebwa nga leka principal secretaries. Kecoto kupi cecenda muemet kata saja ingin presiden boleh ju kecoti aje dengan lega polisi untuk orang kongres buaya to ketinya pias neno to kura bitung naga kau mabih kapesa amu kongete korong kai di itu oh kasi kau kaje mengara bitung kapesa kele kita kenge negi to polisi untuk je anggota itu nagi kau nyu presiden arante nagi mi mai ben ko gitono na rapeto ago wechi gongoi president go le gongoi president amu gi na mai ut ko ngete 2013 ako kingi na mai ut o ko ambassador ke de tito ko isu ni gonga ambassador inyo gora na mai ut inda ps ne bai migration ko gito ko isu nyu singen bichu tege jo ko ai gwan je ta mu gi ngel gele tu kya ya ni migration ko tu che gora ro ni kulle gora na mai ut ing ma stab education Kwa munga kora kule, enge master of education, kwa kia iti kyo muji ngalega mwole mwini, ako unge dry ya iti kule ki et kanan mai, hewa ke mene tom kekere, ipko SES me tukara kruta kora baji ui. Atyo kwa munga kule, amito kendo kwa inda angku no, ako mwa unyo excellency ole, oe kwa nge, kwa eman ki joto kwa isi et kapesa, amu inenda kekure performa. Nyongo tungu no, kwa makin kebika buwasin gishu, England and the governorship.